0: nag minaqtusi makwalo hawkhalama gachay tukusiyaq bichaw chune hakataw takku www.annama.ea facebook hakmi chudallo ke kwa tukusiyaq minaqtusi lo ahay la tusakamatin nakhugu irichinne hawki matawagubi katuchi hatigi ngutume kinaw talayokki ngutume ikatin lakichima zume nuna ginne bit ubalungi nuna ginne asinginne nuna gumi tusakamatin nakhugu ginne hangatuin na ukaan labi chal labi po pula kaya kuman niya kutsulungi tamani khalumi ang labi po matuin kasutu nakkadjaw mi tanli ng manut ahay lan na umagkaisi upigisit pogo kinaw talayokki ngutume katuchi hatigi ni ikatoktat ni nuna ginne
1: Ukhawtsa ringetatni ukhawtsa hakkanerpi kingullermi joana
0: nakongnisan ni romatulnaqtawa tabbu natusoqsaugun nakataqama ammalo ukhakkanerluwa upigi favut ilunnati pikasawaqattaqtuwa pikasawaqattaqti katutsiqadigiinguzut kinausaliuqtiuqtunu nabu iluani
1: nakomisialeqqagi joana pivexarunnaqataqannu
0: nakongnisaw mari
2: joana na weed mark to sake not as Mary powder episode na lang ago ati team you eat to take up in a socatalit $100,000 make done na ya pibala ko gun na to nun na rin not at we know to ngo to sinalang may manasit te may pasa na lalaw ko si dan na unikato kanning ilak nipito kanning Peter Pizzula, Katana Kawi Mayolo, Simayok, Son and Wakatoning and Out, Dan Civil Famitamana CBC Kunit, Okao Sing it in 1960 Logo, to Sasso Los Simo Matana, Uyunga, Mana to Saka in a Los Mila Butasima, Jonah, Kelly, Pulo, Simayo, Pasotil Lunio.
3: Okay. We never yell in the Toro, I mean, Shoro, you matter. Tuk tu mara minaro tayo mapaksa tayo hipya ulo asya mayo na saksa malupito asya ni amma tamo mami ang malupito ala asya malupito siya tuk kaya kibya asya mayo palo yung maaro iya palo ko kasi kaya kare lo takko kasi kaya sa aro kilak tao yung mata kilak tao na kasi ko pa siya wata sikik tali ako mayo ni ila ang iso kong nila takko ato kilo paksa tayo tulik Tayo mo ang laksimal lutik. Kasi kaya kasakuro yung mata. Kasi ko may sato kuro kami. Tayo mo buktuduk sa yung ito. Wala buktuduk ala kuro yung mata. Kami sa kuro mo kami. Sa itse mo na fukiyo tiya kitulukin yung araw tililukin. At ataka fukiyo di tayo ko kasi kaya rin naman. Aula itse ka.
4: Hatsina.
3: Hatsina mo kaya. Kami sa araw mo.
4: Ila sila pa mo.
3: Sila kaya mo nilang itong. Tema mi suara khadiga jaro khadiga jaro tema ada ada gal khadiga mai ma khadiga khadiga paning man tema khadiga hatta ko magami tokot tittai ban man khadiga mai ni kedong ye hullu ni ge tema gaba ma tahan karo pille go gaba ma ti tok na mai ada ada gal isu ma ti ajo am tema khadiga mi sum ma tanu na de go tu ni ma ta Nacap itu ni mata nacir ni nama bukti yang kasih orang mata. Tapi mana mata lagi dia? Ia menyok itu nuna ham mata. Nuna rukla ham mata. Tapi mana kasih dia kat tak orang kami. Tukut sehoi baju ni mat kasih dia main ni ketong nyok tu ni. Hari si ayu baka tapi mana? Tapi mana kasih dia kat tak orang kami. Ini usil lima ham ni. Zaman mati ni lekau ni mat jeng tu galu. Ila isu makalain ng mga tema. Tema, ubulita ako rin yung matatak ko ang ayok kalo mak tingasun. Tena na nakating ita ka at adam na magtayo o tumini nga pingayuan. At kapala oktubli kawisit lima pita ala sa min. Juan isilo paula asilo tayo ko kukubita yung matang ayok ka. Tena ko Aurang yang kita kalau hakil lebur dah ini pihak awal agama, wadi mana aktab, ukarim ada gunungan sila turun kami, kalau mana angin aci, pukul itu inang kami, akau nak sewol lagi aku pukul itu out si, kima jom ni makku, kalau mana angin mata apa nasi kusi nunggu sahaja luar telah awam mata, sakuk sanat sawayama takaguri tunami pigutsaka unak sawalayo emailo nang mainuk tito kasulo.

0: muti pengasut ay bayaron ni mata non nami tuk gari alolur dik sanga yo bina kalau pitorasi amaru kapte abik amaru ini usuk tu di lego hatang urut saka nong cicak tai kota yang hoki utang ma temut namak tu pengalan ni uki umut hok cilak semayo tai ka sauni bina alam ni tai ka wun nak pun tuk gapi miningan ni tak wak pawun
1: hanum li tuk gapi
0: Atau kan atau ima kapurin na mo to ko ay yo ay bang nalam.
2: Kablako, CBC ukir doktor mit pivalayut o vanga Karen Pigoyo. Kangir suarug juar mi o angot, turok taurok tilugo. Inu yun nil nirak taurok mat nun aving mit parisikut Okara viroktut utlakut pingayu angot tilugo dan angot anak semayok taku yorok tilugo teikane nunakorotinu nukak tafing mit dan natau turoktok okara umat angot turok taurok tilugo teng na turok siyok ingi kay narok ningannut otiarungok tilugo runarun air siyok arosun inu yun nil ninganit Ikaka gaset anigorok tilugit angomet tigusilok tut parisikut kawilok tilugit dana ingakat jutigi yanga turuk si jutigi lok tanga kisi anile ikak tugak sengok titaurongit toksuri Burakak turuk inang mod pilige katak tut nunavomit kinaw yak tak titaunerak put $1,000 in need to need ikayutik samot Gavamakut Canada mit Gavamakut Naruner Silomata Kino Yaktar Nertunit Pinaswaro Sigiatinit Pigarisartilugo Hilagiokato Yokaulak to the Rakatakut Takuanuna vomit Hikayok Downer Lutik $200,000 mit Tunio Yut Tamana Teman na wadliya tilugit na itunit at jiliw ka katang mata unikak padliya tilutik pura ka katak tuit aura na ka katak tanginit akago no 30 nut teman na edok semarok tut noren tana aura ti yigi yaw yok tukimuak titigi yigi yaw yok takuno nga pila ka katak tunut nunavong miunit ikpigo soki yugarwa ikayok
3: We hope they'll feel encouraged.
2: Nereukaruak pugutakwa kayungir seinit dinit ammaru. Pikugi yumalutigo upigi yumalutigo pilagatiang ninginut kingu vangangitunit amma tauk. Tamakwa atingwa tukait ammaru atjiliok tau semayut. Are kovegi yone agasugillugit ikperjungmit takwa pura pilagititteru yaqattarmiyut puraqarturigiit katutjeqatigiingit kinau yaqtarnermiyut $200,000 mit danare takununga ingeqatsuterjuanut angiyutinut new yakili jutiksauneartut ammaru aurattiyeup ikayurtingataanna Damani kakasik ukaktok. Daman na hakaw ningan nit kinaw yang mit ikayutin nit duniyaw tilugit. Amataw ikarong ni takwa purakakturig yaw katlaktut amaro ukarimahaga kakving mitut kinaw yamutaw ikayuktaw na aglutik $800,000 mit takununga akiliutik sa mit nutango reak titaw na ningin nut. Tanari CBC kuni higara ang mod ukaktiw kutaro si Mayok Rasi Nasarik ilaw katawrak po Canada Mute ilisakiyaw jutil taktit takatak tuni Nasarik tana talimagiyaw roktok tuni ilisakiyaw katawluni pingayo ang utilugo arawamit takwa ilisaksinakaktilugit Ammaru kuvesi utakaktilugi Canada Damit Nasarik Tanna

Ila Ted Wesley iya kahachi, kwen jineta kahachi. In tutu cho sompa ke a mitele ne beneficiaries ki indise, cho sompa ke na ke tesi in tu kaisasi yo ne e tia pisle ke tega. Isi denga ne tenkani go ga, go ke teta ya inle ke tega, go zi go la, shiki yi go la ga. In ta in tu kaisa tia pis iya, tu le shiki ye a yun sa te ga, zan ta ze gu zo, zan ting sa ze gu zo, yi ha te a tu le ki ti, ta in tu ka zan ta ze de ku ye, yi a si o shi a ti ga. Gu zo in tu si yo te gung li si, in tu ka ze gu la zan ta sa ze gu zo, ga shin ting sa ze gu zo yo ne te ke zo ke le le, yi che se e is ki ti le, yi te gung li ya li jin de ya gu ti ga. Gozo yone kapa me tu si yon sotane ke leke etega ase go he go nuso gute e kanega leke etega ta tule te ake si go kena na haa tule kiti. I ame go gai honeno o naki gozo naki ono go gai gozo di si ditele sonda e gozo gute iga. Ditele July thai gozo July sonda e gozo gute iga ika I si kapa me tu iya gute iga. Kusi kula yoni tulit asi Harley bake sale kiti asi okre lega tite si dati tite kon betre we kula si I dati induced ne induced sonda se induced sonda se ku ye I asi okre lega Cheryl McPherson in dati tite si a yoni I asi okre lega in dati tite kuti ata wa kehina kuhite ta induka chu shinse akana kuhiga.